0: Angi cha kisela one seller tu aha
1: kama tidako tomboni ke mata ke paun ke bibi
0: okay gamu lang tutual
1: kata ka do ro ka tre marcan
0: mm
1: kata na en ko ka bi ko le kole ni ko ari da ma wa
0: mm
1: apo
0: apo e tutual dan apo e okay hello right hello
2: no
0: yes please
2: apo na ter marata
0: apo me to aldan
2: man solomon alwa
0: yes solomon
2: ko anna tim ke jete amero moto local amex na golo ke da mera ato moto nan mala ba nan ya mala ka ato moto da na nya ro ni jede solomon ato moto aram no ro ni ke kwaro ke ntel da mera ro ni bidi jump this take kanu luoni wira
0: yes
2: to this support transfer to yamatole
0: oh
2: tere agna ta go
0: tere
2: agna ta nai tere agna ta moni ka ba ko me ti ko na poya ba
0: amen amen